wait. Eh, kwati ichiso, funa bode wisaka mana pali ichiso. Ngachivi nali kwata nyuta kitiki bro. Potea nifaka popiki chayani ki o. Oh.